Hei hi Akashvani, ai sole ni tu na chuan. Kan hun mandan tur duan lok tlang pui ilongai thlang u. Tu na changa ri lote. Daruk le mi dinga hian chan chen thar sap chunga puan te di chengin kan le chonga nga. Daruk le mi ni soma chuan pathian fakna hla in thlan moi tak tak te ngai thak tur om don ani. Jing daruk le mi ni somli panga chuan district news letters ngai thak tur omanga. Daruk le mi ni somnga panga chuan Zaipol te hlarem kan ngai thave thunga nga muria kaushan zaipol e khozol veng thar paso be zaipol te hando zayang jing da sri le mi som panga pathian thu soi huna chuan ira chin apiang iram ani ang ti thu reverend b sang thanga ram hun not aizol mi thu soi karon ti swak don ani jing da sri le achan ve achan chin thar kan panga da sri le mi som li panga thirvel na hun kan mangang Zing da reda chan chin thar hindi le sap chung pan de li chang in kan le chonga nga he hi notice news bulletin shilong a chang lak chon in a chun jom don ani zing da re le mi som thum panga pathian fakna la huna chuan ara bek sang le la sang zoni sai lo te an lo zai don ani da ko a sap la huna chuan Jared Cooper Tim Hughes le Rex Carroll te an lo zai yang da ko le chan beng yil ting huna chuan Evelyn Lerem Sangi, F. Naglena Le, Irene Le, mga izolite le sakmoy taktak, ngay kagtur a omdona ni. Darsom, pati ang fakna lahuna tuan Gracie Ville Patuaw, le Freddy Le Rasangate, ang lozay ve tung dona ni. Darsom, le minisom pangat, len kom zay hun kan mga nga. Darsom, le minisom di pangat, tuan sap lahun mangin Sarah Dillane, Baby Mansion Le, Yaril Kaulite, ang lozayang. Voin dar som le mini som nga panga hian Prime Minister Narendra tak pu Narendra Modi an rami pui ten hian a thu cha man ki bat karon ti chuak ton ani he he zai ri moi na thun zomanga la ram pari nam te lal biak zo le le vil du sangi te an lo zai ton ani chu ti zong chu kan hun man dan tur don lo kan pan the te chu ani a kan pan tak te kha chul bik thila chuan ti danglam thei ani akashbani aizawl chan chin thar sap chunga pandeli changalak chhon ilongai thla ang u

lalpa amak gati chin lerem thangi bautu tona chuan nitin lalpa joseph zamin thanga sakkan ngai thlave thunga nga hel ha hi mamo ya thlabung om mekin sila byak zo ji tenu pa mission veng thang lanun sanga te chung electric veng wala tenu pa air quarters chon pui pujuna te chung kwa bong kon brigade sidal din pui te unau zo tlang lung lele panang ngeni warte salim veng aizol mi tlong ngai thakatana athan ani vikung te a wesai zo min hel la hi pu di ar la ro pu yale pu samuela akashwani aizol mi tlong ngai thakatana athan ani tuna edong ngai thang nitin lalpa joseph zaming thanga

Ni tin nil pa ju sep zai ming thang a tona chuan van hlamoi lian ding pui sak kan ngai thave thunga nga he la hi ma moi tla bung om me kin jam pui tenu fa sai khama kon ro pui ta chung chon mun pc ro chung na tenu pa par bazar la than gori sa lo kanan veng maria la nun pui ta chung kwa bethlehem veng mi te lo ngai thaka ta na a thlan ani vi kung te website zo min he la hi Reverend V. Van Lutzhung a serkon lung le Reverend C. Van Loma lung tlai mitin an lung ay tlagatana bitaka at lan ani dun ay lung ay tlaang van lamoy landing pui.

kan ngai thak ta kha van hlamoi ti hla ni ron se tu kha lian ding pui ani tuna hena ka chwani ai zo la pathian phak na hla than hun kan mang me kani ando le chuan pb ke lang khuman oi sumin kal bel su ti hla sa kan ngai thabe thunga nga hel na hi vi kung te we sai zo mi in upa f la than pui te chung kwa zo tlang lung le le upa vi rin sanga te chung kwa rang te mi te lo ngai thak tan a big taka a than ani mamoya tunat labong om mekin he la hi tiro ming thangi tu kwa south bek de kitaw chung kanan angela la sang leni chal tlang si vala chapui te nu pa chan mario west rin hlui do bi veng thara aizole feli de nu fa tu kwa tlang mi te long ai thaka tan an big taka a thlan ani tunai long ai thang u bbk lian khuma oi su ming kal pe su

Oi su min kal pe su ti laron se tu kapi bi kelian kuma ani tun hatuan sila nun puin o isu min kayang zeti la sakkan ngay tlave tunga nga he la hi vi kung tewe sai zo mi in Reverend Dr. Sila Rot tanga siya ha isle Reverend Laldu Oma pai tara mi dilong ay tlagatana tlan ani vi kung tewe sai zo mi in jom hingdian ni bite street electric vien zo tan zami sai khama kon ke wana lo ti te nu pa na zri veng ti ro hing thai ti kwa sau mana byak ti khyang te sarun veng le la chan chua cha mari ai zol mi te long ai thaga ta na bi taka athan ani ma nei loi pu min he la hi pan ne ma le ma faka bi kho thir le chung te fal ko na mi te long ai thaga ta na athan ani tu nai long ai thang u si la nun pui o isu min kayang che

Oi, sumingkayang jadi larun setuka silanun pui ani tunjum patian fakna lathanuna kan lanunung beratan jentan lian na ina kan pon lam landan di lasak kan ngay thang ahe lahi vikung dewa sai zomin shalom vanal veni lunglon lunglei vanal mangay zuali zema bo galili veng le rin moyi tamari west mi dilaw ngay thakatana atlan ani mamoya tunatlabungom mekin zomin liani pite street electric veng le zau tanzami sai kham ko na mi te longai tha ka ta na bi ta ka athlan ani tuna ilongai tha ang kan pon lam landan gentlemen na

kan ngai thlak ta khalali swa kanai ti hlani ron satu te kha kho zo veng thar pa so be zai polte ani tuna chuan lom chungin lal parung kan bol ti hlak kan ngai thave thunga nga hel lai hi moria question zai pol rasi veng ten an ron tem ve thunga.

0: Mi shuai zia lang tati le mi sol bau nu ti la ron rim tu ti ka mori a gau shen zai bol ra si veng te ani. Tsu ti zong su tun tru ma zai bol te ne pa tian fag na la an rim moi tak tak ngay thak te tu ani ya. A ka shiva ni aizo le tringa buan tu ani tu na tuan. Pa tian tu soi hun kan manga nga ira jin na piang ira mani ang ti tu Reverend B. Sang Thanga ram lun not aizo le mi tu soi ilo ngay thang u.
1: Tukin si nga hiyan tupuy po mo tak may irati na piyang iramani zelang ti kan ngay kahogdo na amasayin kan chang tlo chan tur zaw suwa bung kat chang kat atang hiyan ilaw ngay lang tin hati hiyan iya lalpa siya lo mo siya tinu chuan mo siya rong bol tu nuna fapa zaw suwa nena lalpan katsiya lo mo siya chu atita ah Chitit chuan thau la nang le heng mi pui ho song song nen hian Jordan lui hi kan ula an ma ni Israel tha te ka pe grama chuan kal ro Moses ne na ka soi to ang khan in ke pha in ra piang chu ka pe ze lang cheu khaler trang le he le banon tlang atanga lui lian pui afraid lui thenga hit ho ram zong zong nitlak na ram tui fin riat zau takhingin in ram aniang natia tukin zi nga kan thupui ira chin na piang iram ani zelang ti hi country atangin pathianin Israel fa te ai gupta ram atangin ruai chuwa ka mosia mangin thui tak ka ruai towa Tsung kovela a tsung gom tsun a nam tlan Israel te ta na ram poi mo tak mai Ezekiel a bung som ni tsang ruka kan muang khan khoi zu le nu te tue luang ram kovel ram zong zong ram moi ber an te tsu te ang ram duom tak mai tsu lua turin pathianin a tia tsu tsu karam hual te te pon a soya Chumi lua tura ankal kong a chuan Mosia Khan Jordan lui akai phatalwani ti kanthria ti chuan chu rui luira le lampang sitim a chuan an oma luiral kai mai mabak to ania chuti lai chuan Jordan lui lui khokrok tap le a tui luang po chak tak a chu fur lai tui lian in na ti lian na sa le mai tui amar pung maya chumi dai kai chu angaya kanan ram pathian in anta na abua sei ram bik khovel ram moi ber nu te le khoi zu luang ram anti ram thai ro tiang mai chu pathian in hual sak ma sela Sumi ataka vadai tur chuan rin na ankal angaya. Ti chuan Jordan ra le lam sitim ram atang chuan. Chu Jordan lui chu dai kaya kanan ram achu valua tur ania. An ma maya om toa. Chu ti lai chuan rin na apoi mo zia. Pathian an ma ni din tu ko chuak tu. Chu An seltan na atanga ruai chuaka kanan ramro puitak bua sai saktu rin na an lu a ama an ngen chan tlat apoi ma zia zirti nan po aniang chulai ya lui kama anom lai chuan chu lui chu dai kai turle in ke pha in ra chin a piang chu kapizel don chuani tin pathianin josua ne na lau lo le zam lo wa chu rin a ding he tur chuan a fuia i ke pha a ira piang chu iram ni zel don ani ti in hela hian phurom takin pathianin a wa shil ani chumi chu pathianin a mi te leiram ma a shuaina dan ni rolin tharau lam nun a pozir ti ro pui tak nei le kong khrang khranga soi thin ania ira chin apiang iram ani zelang ti chu pathian le ami te kara chona poimo tak lo ni avoin kheng hian chu trongkam chu su thupui chu thupui lar tak po anita ani ti chuan chu kanan ram lua tu te chu nam kol sen le misrol pui pui mai an ni ti te po kan ria chu chu valwa tor chuan jordan lui khok rok tuilian akha an dai kai phot angai chuta chuan rin na pathian rin na chu tuilian khok rok boxi no now anwai tela handai kai tor chuan thil hu phorom tak ani ti po alang ringa ma se pathian in fel takin remarwat saka pui thiamin ma an thuwayanga ti chuan chu lui anandai chuan a chatanga thal ruma dai kai ang main chu lui chu an kan don ani ti te rin na in chu hun chu mang turin pathianin adua ti chuan

mai chuan chu Jordan lui chu an dai kaya te chuan lui kam chia kanan ram chu anwa luata ani ti kanthia helaya kanan ram ram thatak a hi rinna pathian ring tlachungin pathian bel tlachungin alotiam tong takin anwa luata ani te kan hua hi hi keini kan tun lai hun apo hian pathian eng kim ti thei pathian muhil ve ngai lo eng lai puwa min ena min vil reng tu kan ne na om mun tin om hian eng lai puwa min tran puia kan momo na zona pia nga min tran pui hi atiyama chumi chang tur chuan rin na in rin na chu thil be sei te om nge riat na thil mu lo te riat fia na antia suang tuaram ni mai lo atak om dona ni tin chu tiam tu chu ari nom mani ti rin na le in ma na na man na ataka lu khung ngai ani kan ria ti chuan kan lal li suah hian khovela ami te har sat na tam tak la nei tur kan ni te ria in tlak cham tam tak kan nei dona ni ti po ria in dil ro ti chuan pekin inamang atia nang ni misual main in fa ten hen a thil tha pek na chang in ria chuan in pa wana bi phei chuan thil tha van pe le zual don chewem chuwang chuan in mamaw chu dil ro pa hne na khen ro kik ro ti chuan an hon sakang cheu zong ro ti chuan in muang dil ro ti chuan an peng cheu ti in kan mamaw eng kim kan thlen na tur kan tak samamaw te kan thlen na tur ani ti hela hian mathai je bung sari chang sari atanga som pakhata hian chiang taka min ko mu na kan muwa kan mamo chu dil turte tin kan mamo chu zong turte kan du chu hne na thlen turten hela hian min ko mu ane tin chu mai ala nilwa ril rulam pang a har satna ei tun lai khovela phei chuan ril rulam nat na le har satna anxiety kan ti te frustration ti te depression te ril rulam nat na tam tak skru frezenian ti ang chi te ril rulam nat na le har sat na tam tak omkara kan oma heng song song a hian peter le khathon pakhat na bunga chang sare khan anin angai sak thin chewangin in mangana song song ama chunga ngat vikra u ti in kan rit phur kan har sat na kan mang an na kan lung kham zong zong te po ane na thlen turin min ko mu bok ane ten thil pek chungchang a te po pathian hian kan thil pek ama mo ni lovin ama ne na kan in lai chi na ti thu ka ama ne na tamal som na tam jok kan don theina tur ten peru ti chuan pekin in amang ti in peka pathian kan ne ban theidon lovani thil kan pek chuan ril ruwa thilung taka kan pek chuan pathian ne na le tam takin min rule le don ani ti lukaziak bungruk chang somthum le pariyata te khan peru ti chuan pekin in amang ti in thanem ngai taka pe chu ale tam taka rule le kanom tu thu te kan muwa chuwang chuan he lei ram thalwa kanom chunga kan tak sakho sakna tlak cham tam tak kan neya tin ril rulam ma te pori thur te kan neya tin pathian mal son tam le zual kan chan theina tu ten ira chin na piang iram ani je langte hi tu kina kan thin lunga lo nung thar le sela tak sakho sakna momo kan nei te po thlen na tur pa kan neya chumi hena kan du te thlen turin min ko muwa ril rulamar kan ri phur na zong zong hemi kan kho har na te kan mang an na te kan ri phur kan lung ngai na zong zong le kan ril ru ha na te po thlen na tur anin angai sak thin cheu wang in mang an na zong zong a chunga ngat vek ro te in peter le khathon pakhat na bunga chang sare kan muwa tin pathian he da tamal som na tam le zual dong turin ani hne na pe a thil pek rong bol na a te po huai sen taka ke pen tura fuina le chau na a ro pui tak helai kan thu pui hian min ko mu ani lalpana thu mal min som sa ro se ira

0: Sorkar damdo ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: Ifa te bula mezia li zuk zuan damdo e chalau lo om sang tam tak ashing ashanin e itir ngalani. Sigret zil zuk hiyan tu lo om em mai bauruak chia chalau tak tak te tu lo om em kan tak satana chalau tu nan na asma nan na te beng nan na te le thi pui ngay ngay tur chuam nan na akeng telani. Sigret zil zuk hiyan nao pian chalau le nao sen thi na aletin ati tam chin. Sigret zil zuk hiyan nang ma le ifa te nun nanu tak ka e ral mekani tu na mezia zuk kasim ngalan ze.
2: Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
3: ORS le zingki naupang ko chalote andam le vathinan le taksachakna anlo nei theinan doctor tipon cha anti berani naupangin ko chalo ani vele ORS le duiri lamchi tamthei angbir pek ngal vattur ko chalo are ma ORS pek chunjom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlauna dehydration akhen thei dehydration inei lokna ORS le zing ei vatton nia.

ani chuti zong chu tukina thlirvel na hun kan man thei chu alo ni le ta a ngai thadu te vo ina ni chatakin man chau kan du sak che o thlirvel na hi akashvani aizola tanga puan ani

rem don lok tlang pui kan puang nge nakin daria ta chuan zai fakin kan hun kan manganga friday la ruat sanga rem ruati na emile sila lungmua na ten pathian fakna lan sakte kan ngai tha hawang daria le minute somlia pathian thu soi kan ngai tha anga duam hi milem biak na ani ti thupui manga reverend pc larin chuang alung leng soi kan ngai tha anga dar riat le minute somnga a chuan sap tonga pathian fakna la kan ngai tha ang dar kwale achan veya hindi tonga pathian fakna la kan ngai tha anga dar som le minute soma zai pol rem kan ngai tha ang dar som le minute somnga panga a chuan man ki bat thun kan manganga kan prime minister zaom tak pu narendra modi an india mi pui te nena athu cha kan ngai tha anga ti chuan mizo tonga le lin kan ngai thak chhun zo manga mizo tong hi lal ngai zuwali thuam pui le lin ani a martin lal roi zela chan ma chan mari in aron chiar don ani dar som pakhat le achan ve a sap tonga pathian fakna la kan ngai tha anga dar som pani le minute so ma chuan ngirtling hun kan manganga kan ungraded art isten pathian fakna la an sakta ngai tha hobin kan hun kan mang ho don ani dar som pani le minute som nga hindi tonga pathian fakna la kan ngai tha anga dar khat le minute som hnia chuan me che hun kan manganga doctor rl nune mwal pui salem veng me che din mun choi kan ti thupui manga larin omi model veng aizol komna kan ngai tha anga dar khat le minute som nga a zai fakin hun kan manganga ti chuan dar nile minit nga sap tonga pathian fakna la kan ngai thla vele thungang dar nile achan via chan chin thar mezo tonga puan kan ngai thla anga dar nile minit som thum panga a hindi tonga pathian fakna la ngai thla le in dar thuma kan hun voi khatna kan ti top don ani hei hi akashwani aizol fm zo oi za point basari tonga puan chua ani khaile zoram rimo in pui zo ai runa in tan in rjs ro sang le ni sang te chak chua ki tukin nikir tha jun tha a pathian ni hnung ber pathian ni voili na helai muna nang ne na zaya faka hun mangdun le thei turin pathian khongai na le zangai na changin ti hian hun kan mang ho le don lalpa cho fakin om ro se tiro ti chuan tukin kan hun chu lali suwa nei ka du zok min shwai tu tan ti in chanang o i suwa nei ka du zok ti in kan hun in tan te ang laram ruati na emi sak kan ngai tha hawanga min ngai tha tu zong zong te helha hi vo in pathian ni hun nom le limom taka in man the nan du sak na lan chung che u in chi bai book nan che u in tan ani e

Basei na in nakina chuan wana kanin to kang fakle dil hun lom oma hian ama i fakang u laram ruati na e misak ani kadu tudang ma anom lo freddy la rat sanga

thamuangin kachol to anga o izara chatuanin chatuan pathian kan ngai thak takha lalung muana sak ani si lalung muana sak ani nili aliam ta ti in kan hun in chonjom vele thungte ang nili pontlai se ahuna athleng ani tero lalram roati na eme

0: hi akashwani aizol fm zo oiza point pasari changa puan chuwa ani tuna chuan pathian tu soi kan ngai tha anga duam na hi melem biak na ani ti thupui manga ravran pc larja chuanga lungleng soi kan ngai tha hawang
1: duam hi milem biak na ani thu bible zirtir na atangin kan soidona kolosa bungthum changa le efesi bunga changa te kan en chuan tirko pola chuan duam na chu milem biak na ani thu le miduam chu milem betu an ni thu chiang takina soya tin miduam reng reng chuan khrista le pathian rama chan reng an nei lo tur thu te pathian ram an lu ve don lo thu te chiang takin min sil bukani thutlung hluin milem biak ati chu israel te pathian jehova ni lo nam dang pathian emo milem siam chop pathian anga biak le an rong bol hi ani ber maya chutiang milem biak chu thu som pek pakhat na le pahni na bo chiat na ani awangin

0: pathian huat zong takani thu bai bula kan muni milem biak chu pathian ngaya sul lian tak thla te thleng po pathian hremna tur theina nia chuti rualin pathian thu pek pom tu te chunga ero chuan pathian in a khongai na alan ti thin thu kan mu bok tin samuela pakhat na bung som panga chang som ni pathuma chuan lulul na hi milem biak le pathian lem biak luk ani awangin chu chu pathian thu oi du lo lan tir na ani ti kan mu bok chu wangin thu thlung hluya hian pathian chuan azol nei te mangin ami ten pathian dang rong an bola milem an biak thin chu ademin asoi sel na sa hle thina chutiang laka in thier hlim turin israel fa te chu azol nei te mangin a ril fo thina ni duam na kan ti hian a ko ber chu taksa thil lung kham luat awanga mani chan to kemo mani mamo tok le mani chan vo to kalung oi zolo nei bel du luat awanga bidang te chan vo thleng po chu sak du khopa mani ta na huam hapna thil hi ani ber ome chutiang ami in an chan vo le din mun emo an mamo tok an nei to po a lalung oi zolo wa midang te chan vo tur po chan khalemo chu sak hiel emo po du khopa ril ru an put to chuan anti du zong athiang hlim tak tak thei to lowa anril rupui berchu anma ni ta na hlok na chau ani to wangin hlok du na le huam hapna chuan anril ru akai hruain anthin lunga hmun an chang lian ber to a pathian du zong an ngai tu athei tak tak to lo chutiang mi chu pathian huat zong ama pathian aya anti sathira hlok na lam chau ngai tu an ni to wangin an duam na chuan pathian a hlia zo to a milem pathian betu mai an lo ni to thin chuwangin duam na chu milem biak na nen thu mun renga ni thu bible in alo soi hi kan thria chian angai hle mai keima ni le kan chung kua thre kan in bi chian thar le nan henga te hian nge kan din mun ilowin en don ti ang ama sabira chuan mun le ram kan nei dan le in le lo kan din dana te hian mani lua thei bak le kan enkol sen lo khop azau le tam theyang ber nei du na ril ru kan nei lian ta hle maya ke mani ramina huam chin aya zau hret kan ta anga hum hal mai du na te thenom te ta na nok sak le hreom tur ngai tua du hau lova in sak mai du na ril ru te po nei mai ol takanita tam takin ram zau tak tak mun sang sanga an nei thei lain ainga ma nei ve lo mitam takanum boxi tu point kan enkol sen lo le kan mamo tok ayatam nei du na ril ru kan nei to chuan pathian ram thu ain mun ram le in le lo thila duam na chuan kan ril ruwa mun achang lian jok le to ti na nia chutiang mi te chu pathian thu in milem betu te ne na mithu mun an ni ati si chuan an hmalam hun chu athim hle don ti na ni phot maya enge kan din hun mek ni ve ti hi chung kotin kanin en fia thar a hun ta hle mai ador lia chuan kan ei zon na le sum le pai lak lu na kunga hian kan din hun en fia kan ngai ta hle bok kan hlong na tu ra ni don phot chuan ko ran le sarkar phal lo thila sum don te a lo a lua ta tam hlep tum tlat te kan tho chuan ni ho si lo sum lak lu te buk na dik lo manga thil zor le hral te hi kan hre lo tial tiel ta emle keika lok don phot chuan tiril rupua anghong tur ngai tua du mia lo poisa hlong na tur chau ngai tua du tamai te po hi kanom tanuk mai ni na langa chung kwa le khotlang anghong chua poizia chu kan ngai tua zui du to lem lo bible chuan tangkasum ngai na tu chuan tangkasuma du tok a mulowanga hausak ngai na tu chuan du tok a hle phek lawang atia tin tangkasum ngai na thi sual tin reng bulani si a chu chu then khatten an ota rin na chu an kalbo sana anma ni le anma ni lungai na tam takin anin chun tlang ta chuka atibok sum le paya duam viau le ngai nat luat hian du tok ti hun anei thei chuang lova lung oi na then tak tak chuang hek lo apoi tur po thulowa du am taka kan kalpo pop hian keimani ta na lungai na thlen tu mai kan in siam zel sok aloni ti hi hria ila he khovel ara kan senghal mai lo ani poin pathian rama chan kan nei lo pha na tur ani dona wangin nakin huna milem betu te chan tur tho kha kan chan tur ani ang chuwangin tirko polan nima sila nang pathian mi chung thil te chutlan san la fel na te pathian ngai sak na te rin na te mangai na te do thei na te thu nuai ro na te zel ro ti ya ti mu theya fu yang khan duam na thil te tlan san ngam turin in fui thar sau sau zo kong u ato bera chuan digna le rin om na hi kan duam na mangin kan ral palang ti ala om ta hle maya digna le rin om na hi engnen ma i kheng lovang u sarkarin mi puite ta na ma alang na kong rang ranga te hian tu te poin ti tur le ti lo tur chin te kan chan vo chan tur chin te om duama wanga kan chan tur lo kal bak chan tuma be vakte kan chan lo tur thil lo chan ve tral tum te hi thil dik lo takani a rinom lo nani sarkari nemo company inemo jangna dum na apek thina te hian sumle paya duam na wangin diklel dewa thil ti mai te achang ve lo turin lo chan ve tral te hi kan tum thin ani chuan milem biak na kan tlu der to ti na nia ring tu te chuan kan ti ve ho lo turani sarkar na kan thona te po kan kum dik tak aya no pangzo ka kan in zia du tlat chuan kan du awang ani ti na nia sarkar kan pek tur chia chi rang rang te kan hlam chia hian kan duam zia atilang bok tin pathian thil siam dang te chunga kandel ruput dana po keimani hlok na le nom sakna tur cha ungai tua kandu du soi sakte thale ti chereu mai mai te hi mihring duam wanga ni fowa anmani siam tu pathian za lo na le apoi soina ani mai pialama kantan ngei po hian alapoi thuai don ani kan han soi chin ngot atang po hian ngai tu na chu kan mang thiam to mai na rin oma ring tu te chuan duam na tel lovin diglerinom takati zer hi kan ni phung tur ani a chutianga kan ti lo chuan milem betu pathian ram chang ve lo tur te jinga kanum ve mai palang ti a hlau om hle ani duam na awa nga thil dik tok lo kan ti te rinom lova kanom te hian a to patur tu chu kei mani tho kan ni le thina kan nun po hlim tak tak thei thin lo thil tha le dik kan ti awang te kan rinom wang te a kan tur emo kan cha ni mo kan in seng so jok hial emo po ni se chu chu la tha jok em em ani ti kan pathian thu in min shila kan nun po ati hlim jok thin ole kan thu soi tak te atang khan duam na le milem biak na om zia te a in zom dan te engtia kan om hian nge milem betu kan lo ni theya duam le milem biak chu eng ang taka poi nge ani thei ti te po kan thre theyang chu wangin mihring te kan nun ho na le khosak ho na ko wa hian ma ni chau in ngai tu lova nam chu hun toy te a hian kan mihring pui te le thil siam dang te thleng po a ngai tu tel thrin tur kan ni ti hi thar le ila hebrai le kha thon bung som pathum chang som paru ka kan muangin nima sila thil ti that le thil phal hi thei hil su chutiang in thoina chunga chuan pathian alung ni em em sia ti hi vong rengila thufingin semdar chupun le zual na ania mamo to kaliam kompui chutlak ran na ani mithil phal nun na chuti tha vin oma tuile thin tu chuan ma ni po ain le ani ati hi midang tenen kan nun ho na a kan nun kai hruai tuwa i mang thinang u
1: ORS le zingki subcenter naibira athlonin alakthia nopang ko thalo chu ni som pali chung zing pek turania ko thalo are hnu po in ni som pali chung zing pek nge nge turani nopang ko thalo ta na ORS le zing pek hi treatment him ania ko thalo ati dam chakani nopang note note nilai ko thalo ti chu ei tur note pek chul lok tur andam lo lai le dam hnu po in chataka ei tur pek zel turani
2: You are listening to Akashvani Aizol FM Zooi 100.7. This is your RJ Basi. Time again for Western music. For this segment, we will listen to Guy Penrod, Francesca, and Michael W. Smith. I'm going to start with Michael W. Smith. This is a song called Missing Person. It will be followed by Guy Penrod.

Yakashvani Aizol FM zo oiza point pasari tanga puan chua ani kaile zoram remoin pui zo airona intani nar jsi ro sang le ni sang te chak chua ki nang ne na zai pol remoi tak tak ngai thadun le turin intan kalo le de ta a tun tum kan huna hian vaiwa kon ko shan zai pol durtlang pastor bial zai pol le sia ha presbyterian ko shan zai pol ten pathian fakna la anrem te ngai thahoin kan hun kan mang ho don ani ama saberin vaiwa kon ko shan zai pol ten ari to long te la anrem hian kan hun in tan te ang

lam liana le daya kan ngai thak ta kha sia ha presbyterian bial zaipol terem ani o jerusalem te in kan hun in chon zom vele thung te ang zion koshan zaipol te hlarem ngai thaho ve thung ang o

kalal pa ne na chau zayo vaiva kon ko shan zai pol te rem ani zayon pathian khapui ti in kan hun in chun zom vele thung te ang zayon baptist ko shan zai pol te rem nga thave thung ang o

Aba han tiam vong vong em la ruat di ka RC la ruat di ka zai ani helui ka matangin ti la kan ngai thak ta kha la lian zo vi zai kan ngai thave thunga nga lalpa min shuaina ti la aron sa ang

lalpa nei tu kandanglam na chu engki malung oina hi ani tru lalpa nei tu danglam na krista nei tu kanni hi kanwan nei ani daiji khobung vekin malsom na kalkong ti hla sakhyan kan hun in chunjom te ang

0: Julian kasiya missionary kal toplo khan training nei masakha kemaril ro khan Julian kasiya a te chuanin BA te chu ka han zir ve a BA ka han pas te po khan kalom lutuka private ang devati kanya se day scholar in kain register a BA metric le PU thing khan Shillong a khakala chuanin BA first year tingin pachunga Khatilai Khan Pachunga Memorial Government College tiniya ta chuanin ka om ve chanta second year kan yatang Bungtlang High School serchip ya hian ka pa kha kan chung ko kha Khatilai Khan oma chuan zirtir tu nitur khan mi khan milo appoint ringo ta BA ka pass lo phangti kha kalau khop me chan chu BA zir dang kha Bungtlang an omsi lova BD ka zir thei lo phangti kha kalau khop me chu chu chu tiang atang dai tho chu na in chana full time rong bol tu ra kein pe ki chu class 7 hi Sinod High School a ka kala ta chuanin hei gospel meeting an ti ang crusade ang chi sikola hian kan neya khatela khan Reverend Lelngor Havaral te hi principal ania khatilaya khami kan Paul Sari kani khan pathian rongbol turin full time rongbol turin ka in pechanani
1: he khai no pan lai tangin
0: oh
1: iril ruwa
0: no pan lai
1: tum na
0: tang
1: lian taki lo nei to a na
0: ni
1: pathian ina ithin lunga to angkha tin zau zo ka rongbol i tum na te awanga khatianga no pan lai tanga ril ro lo nei dei to kha inita a in hun lai khang ai to ta in mo le khathiam masa in lo ni taboka khati hun lai te khalin du ni la sarkar ma te ka tam don te lul nen engwa ka pathian thu zir na lam hoi tat ni ini ti chu tu na iron soi ta ka tang han achiang thamin ka sia a ma sila kan ti te ang full time rong bola khatianga eng ting nge ni hang theology lam zira khatiang lam panga pathian rong bola han lu lai ta ka kham zo me chia te tang khan har do ni se ve chi nem khang hun lai khanin kung aku fak lo te khani se ve chi nem enti nan he missionary a kal top te ka chu thu shan lo ni ta ma se i tum da na chong khatia pathian thu han zira khatia ang kha iril ro lo min tu sa lo ni ta si a kha mi chi tang khan a hope om khan i se ve thau nge ni ya khati lai bo ra kha han soi ti
0: Oh,
1: kha
0: khati lai khanin hemi problem ti mayang women problem hi a umti po hi kan lashe lo reng reng a tin khati lai khan ko shana po chalaya po khan ko shan me chia kan omna ti pon thu te ka soi ve to a tin rong bola pastor or full time ti ang chi kha ahar sadna tur om po hi ka shengai lova pathian thu ka zir lai ka ron ho lai te po hian chu bungtlanga chuan 68 tang chau khan kan pem chawa ka pa kha zir tir tu ni an son awang khanin chuan khatiang ka ron ho chutia ka ron ho chang te po hian bd ka zir lai ka ron ho chang te poin pastor nu lo honge hi min ti maya hun te min pe china har sadna omang ti ngai nei ka se lo sim sima tu hetiang rongbol na hian tin ka handil na sinot a ka dil sinot theological education board in min discuss saka min interview katlai katlai to midang an lavek to april a akal tu ra chu an la to ma se ke chu BA result ka nga ka te chon august tha ka interview ta ni theological education board ma form fill up tu ra po ordain ni du em ti khan ze ka du lo ka ti khan mi ordain kha ka tum lo sim sim ma si pastor kha ti anga um kha ama chu missionary na thok tur khan training ka nei hiangai in ka sia a chuang chon women a minute ta na har sat na om ti ka enge ka ka se phalo re re chung kwa hian ka tuar lo wang le ko sa na po khan kya san na khatia kha ka tok lo re re nga thu soi ngai chuan ka soya ko sa na po ka soya chala ya po ka nulat lai tang in te mayang mo rong bol na khati khang ka nei chawa chuang chuan in bd te kan zir zowa hey Aizawl Theological College a min so ma kan zir tia ba khatia nga kan zir zo nuwa ataka rong ka bol nuwa che hian kousana hian in khyar shanna department oi men in problem man ne ni
1: pa
0: ti
1: ni chia in khyar shanna
0: o
1: mo
0: kami ka ka se ka experience ve cho ni
1: ani so insoita ka chuan ni e izir light upon in khwa in hochang chuan thu soi na hun te pon te che a mo lom takin lan lo

0: chu ti lai chuan hi tiang lang ni anga mi lu mi thiam bok si kan na mi na kan nei hi lom taka hi tia chorna turin omna ang ang han chor mai tur kan ni lai in mei che en niam na chte min kan society han lo le chiang de ti kha
1: chiang ri
0: tu poi kan ha soi tumna lam ni la vin khoi ko chana po ni se alat kum ta te ni a chan chu kan notice pui te en tai la na ga ho te hi a begin kan christian pui ten lo ni na lai ya koshan shwai tu antam em em ni pasor mai pi alama zai pol kha dilawin rongbol chunga en taila an musician te an church choir conductor kan ti ang chite pe chian lo tam tu kan ka ta ni zo ten kan lo
1: ani pe chon women pastor he san liao liao ven an nei ga
0: chu ti ang te chun lo ta chu ti la ya chuan kan hun tob lam nei taila mi zo te hian me che din hun choi kan la ma hian nam dang kan christian puite big enta ila kan la phalo le tikha achiang reng me khlai khan soi bel du inai karenga ka kan hun top nan mang tai la ti ro
1: ni ole ni a kema ordination pa chu mi puila ma hian har sat na om lova tang puin mo a mi puilam panga problem khanin tin kha kazir lai tak nge po in pastor theilo tura hian ko san hian an ngai me lo a har sat na chu a leadership level a hian try to tell level a hian in a lo har sa ni ka tia kepo kha a theological college and din thara principal tura khan ka omang ti po kha in ring ngai lo wa min ron ko chho po kha a dik che chuan in appendix to men ni hi ka do lo mi pa mei ni ringo tura chho kha do lo hi ka tia kan pai min ron zo po in ma se dang in kan fight don lo a ti ve mo po ni se da khalaya khan kahan soidu chu shwai tu atan kan poma principal atan kan apoina tin principal ania he principal apo college sin ma asona na satakin kan shwai tu tan kan en ani hi chu ordain turani anti chung chung po khan alatlang lei theilo kha kan ril ru sakzia kha en tira nia kan ril ru kan mindset a patriarchal society me pa dominated kan ni nei kan christian na hianin kan christian hi pian thartir ngai ka te ni lali so christa hi chuan engma danglam na omlo a thole nuwa po mari magdalini ka a thlan masak berani zirtir ka unau te ne vakalla vashi ro atia khania chuwang chon ke mari ruwa khatia min ordain du lovan tian ti le wa anu ho dang an ordain du lo po yan e lauren reng su mi pain boundary dai dan na bangan tia an siama amar cholali so christian na triat victor in ril ruwa hi chuan in e khame kha e boundary kha nang ma ni po hian thiat ro khoi san na nei ro khami boundary chunga khan mo barrier om na chunga khan in e khoi san nei nei tlat tu lalpa na thiat to lau reng reng su dole min dal dan na chunga khan rinom takin tai ma takin kan thokang a ma ra chu khami pia la ma ra chu lau reng reng su hi ka tia fui na nian ka mang ve fo chi na chu wang chuan he le khabu te kan zia ka article te mi zo tong le sab tong le tiang hen thei to pian in north east india le india ram mun dang dang a te le khove la te po he mi women empowerment chu cha ge thei to pa nge di min ron som ve china wa hen culture na consultation workshop ti te mo kha kha karon sei bel ni ta se la ko shanti piang thar se la ko shan swai tu ti ti kha kha du ni e
0: ole ta she thia me ani na so ani nang ni ang mi mi zo mi chia ta na so so tu le mi poi mo hi voice o in swa de nga in ka sha amo so bang so ani tu na kan problem po hi ngai kha tu ten an lok pui ka ringa ti mi zo nam ta ni lu a mi zo me chia ta ni lu em em a re tak pin dam pui la mi zo me chia ta tun din mu na tanga khita mi zo kang tu ta na mi poi mo tak lo ni ze lang chiti in ka sha ma ni a zo swan tu sakna kan lan mol mol chein kom hun chan pe kan lo me
2: o ka lo me le chuti zong chu tun chum me chi pol hu na kan hun man ho the chu ni a akashwani aizola tanga pon chwa ani

kan ram kan nam kan kaushan kan chungkwa kan khotlanga keima ni thewa pathian ram lo thleng ro se iram lo thleng ro se pensi bi lal thang le ani sak ani achiang le zual thin harsat namuna ti in kan hun in chun zom vele thungte ang he lai ka du em ema min ngai thatu zong zong te intan ani e

achiang le zual thin harsat namuna pensi bi lalthang le ani sak ani kanlan nung ber tur lo ni le tareng mai khamom lo chin le mai tru o yom dan tur chulal pa chunga ngatla ama churing la aman ati vekang lalpa ngak fan fan ro lalpa ngak ro ti in kan hun kan ti to panga hela hi fm zo oi megahertz za point pasarik lo let le ma chunga tan kinar jc ro sang le ani sang te chak chok hian in mang thanan kalan chewa uluk takin in lo inen kolanga dam takin fm zo oi megahertz za point pasaria hian ang nen kanin tong le ngei don ya kenen chuan in baba yang o lalpa ngak ro pen CB lal thang le ani sakhian kan hun intitop te ang

min chwai la ti la kan ge thak tak rem tu ka sial ho gram thar ko shan sai polania tu na chuan iti ko shan sai polin ti tak zeta du si ti la ef la ro sanga phwa an rem helongai thlang u

0: mày gobi te in chan deu sau sau angai dona ni ni sa ti kha cha na di kani zona dot le tan group a te cholesterol chalo ti nya ti nyam turin enge a tur option a ar tui chum option b oats sanga badam option c wok thau in huna in chane
1: option a ar tui chum
0: option a ar tui chum run ti a o in huna in azowa in confirm heo in confirm kat lo maya tung tung po hin chang dik lo tla mai pe khop mai group a te po in chan le deu hlek angai don ni group b te nin ring em
2: a
0: in zona chu he hi ni e kar khata voi engzat nge sa ei tur e na option a na ni khata voi thum option b kar khata voi ni achang voi thum option c thla khata voi khat in hun ein chane
3: option b kar khata voi ni chang voi thum
0: option b kar khata voi ni chang voi thum ti a ole group b ten chang di kan ni tuna chuan group a te zona kan in zot lenga thu drink hian ek engnat nangi a then thei option a shitlang option b zun thum le thau lutuk option c mitna in hunai chane
2: option b zun thum le thau lutuk
0: option b zun thum le thau lutuk ti a chang di kani ole tuna hian group b te zona kanin zot lenga in zora chu hei hi ni darkar khaddana enge ti tur option a cho a option b thola taksa soi zoi ro option c mutha dam in hunain chane
3: option b thola taksa soi zoi ro
0: thola taksa soi zoi ro option b thanga chang dikani chakhop mai group a te zona kan in zo chun zom le anga in zona tur chu he hiani hano dan cha chu option a minute nga chung na wak wak option b minute ni chung dim te in option c choi zo apyang in in hunain chane
1: b minute ni chung dim te in
0: b minute ni chung dim te te in antia ni po hi an chang dikani group b te in zone he hi ni e shitkang kailonan enge poimo option a kutsil faifo option c ice cream a tam option c korlum halo in hunai chane
2: option b ice cream a tam
0: option b ice cream a tam nun ti a confirm confirm lo ni mo tun chung chung chang dik lo tlat mai group a te zona kanin zo chun zom le anga in le pel na kuna lo om thisen zam ta na chalo ber chu option a ke akal option b meizuk option c tui in in hunai chane
2: option b meizuk
0: option b meizuk run ti a hun kha zo le che a an chang di kani ole tuna chuan group b te in in ring to m
2: a
0: in zona he hi ni e kan taksa thi sentify tu ber option a lung option b kal option c thin in hun in chane
3: option b kal
0: option b kal ti a tai mi kan ha zo ve le shim shimang o option b ti kha di ka ni e tuna chuan group a te in zona he hi ni e vitamin a kan mu na chaber chu option a bu fai option b carrot option c tui option d chi in hunain chane
2: option b carrot
0: option b carrot Mm.

Hei hi Akash vani aizol fem zo is a point pasari ani tlaidar nga lechen veni a tunchuma chuan mizo chonga pathian fakna la sakte kan ngai tha anga kan langai thak tur te hi zore ma khyang te arlarin moi le israel pa chuau te sak ani dona kan ngai thak ma sak ber tur hi zore ma khyang te Milo Shetiamula kan ngai thak masak bertur hi Christian chung kwa tini in Israel pa chaw sak ani

tuna karangai thak tak kha christian chung kwa ti lani in israel pachau sak ani a kan ngai thak le tur hi min hmangai lo ithei lo ti ani a ke zo re mwa na sak ani

ama han moi em ti ro kha kha zo re ma zai moi tak mai ni a hlaran sak ta kha min manga i lo i thei lo ti la ani ole tuna chuan ar lal rin moi ari ni zai kan ngai tha anga a hlaron sak tur hi katana tok ti ani

kan ngai thak ta kha ar lerin moi harini zai hani ala ron sakha ka tan tok ti lania tin kha la kha reverend j h lorena na apho ani hla amoya ala thu tha mma bokati ta thu ka moi boxia angnal kan ti ve theu ka ringa kema apo ina ka ngai thak na sat mma ni ti la ya kha kan soi thar veleni selling na thome hole tu na chuan in Israel apo chuau zai kan ngai thavele thung donanga ani hian in eliza hun ro pui tihla thiam mm maya ha sakha kan ngai thavele thung dona ni min ngai thatu zong zong te tan khanin du sak takin kan hlan le ni selekna thome Israel apo chuau eliza hun ro pui

Kan ngai thla ta khar rin mo hi zayan ya hlaron sa kha lui ral moi ti hla ani ole tuna chuan zore ma khiang te zai kan ngai thla vele thung do nga saltang tung trai na ti hla ngai thla vele te ang

Hey, Akash, bani ai zo lefem zo oi zapo into pasari tanga pon cho ani rgr ke ka niya tu na hian in zandar sari aniya zaipol narem kan ngai tha ho don nga veng nuai pastor bill zaipol saron ko san zaipol tere dor pui ko san zaipol te nathiam tak maya la an rem kan ngai tha don ani hei zan lam pathiani zante aniya kanin khom mai theya tin in khom lo te po kanom mai theya in lama mi lo ngai tha tu zong zong te a tharin chi boi kan bu vele chewa zai pol hari moi tak tak mai kan ngai tha anga tin in khom te po khan ron lut vele thoi tu ra ngai reng na tho me sa in in khom lo te mi lo ngai tha tu zong zong te tan kharin kan hlangai thak ma sak ber tur hi kan hlan ngal ni selangin veng hoi pastor bial zai pol ti zai kan ngai tha ma sa ber anga ani hian in fakra uti hla an ron rem do ra ni hin ngai tha te ang

Kan ngai thak ta kha veng hlui pastor bial zai pol ten fak ro ti la thiam tak moyan rem ani ole tu na chuan saron ko shan zai pol ten a holal pa min lo min ti la an remin ngai thavele te ang

kan ngai thak tak hador pui ko san jai pol ten in khom pui tiak tong ai lo na ti la thiam tak mai an re mani le sms ron luta din pui a fal kon veng la ya ron langa kan sia lo kong oh rj play le tur khanang ma ta le lo ngai thabe song song tan le rj song song tan le ka thian te veng sang sang mi tan le dor pui ka thian te song song tan din pui a fal kon veng la ya ron ti aron in ti a din pui an la than sok song song ti khanin mun de gen lo ngai thak sak ton ni a tin din pui kha itan ka ron than sak ve khal che he mi ron than saka kalo me o mi lo ngai thareng lengin zaina adar som le chan ve hleng hun kan mang dor ni kha pathian fang na la moi tak tak kha kan ngai thacho zel dor ni he ole tuna chuan veng noi pastor bial zai po ten thina lui pia ti la an remin ngai thavele te ang

Kan ngai thak ta kha veng noi pastor bialzai pol den thina lui pia ti la thiam tak mai an remani ole tuna chuan saron ko thran zai pol de zai kan ngai thave le thung donang an ni hian in chungnung ber ti la anon rem vele thung donani hin ngai thave le te ang

kan ngai thak ta kha saron ko than zai pol ten chungnung ber ti la thiam tak maya han remani an zai pol hangai nom hle maya la moi box ya tin nge ni la rem tu ten an ne so em em mai box ya tin pa thang thang te khalo ngai thla chiang ve hai zai pol ate kan in mang na sa ve ktp lampanga zai pol a kan tel na se em em ma tin bial zai pol kan ti ang chi ate thleng khanin an zai pol la rem hi chu khangai thla kham thei thin lawan nuam katia tin apat te pokha inchoi moi ka ti hle mai saron kaushan zai pol te hlarem chungnung ber ha moi thine ole tuna chuan dorpui kaushan zai pol tena khovel tu finriat ti hla han remin ngai thavele te ang

kan ngai thak ta kha dor pui ko shan zai pol den khovel tu findia jawa ti lathiam tak maya hanre ma di ole chuti zong chu tun trum zai pol hare mizo devotional choral songs kan ngai thak ho the chu ni ani le ta

tun thlengin he scheme ah hian mi vaibel se somni pasari chuang anin ziak lut to he scheme kal tlang hian ram chhung chhung ko nuai som pakhat vel hnera cheng vaibel se sing ni sang ni chuang tran puina pe ka ni to bokani heng malak na phena hian chhung ko nuai thel tenun le an chan chin ain phuma khoilaya emo nu pakhatin afa ta zirtina chunjom nan tran puina mua khoilaya emo nu puin chhung ko mo phurna a hlen thei nan in nga na a hubok thian du tak te u ven him na lian tak hi sumtlem te le pen khat te thangin ain tran thei ani thutlu na te tak te puin danglam na lian tak a hlen thei in chhung ko a hetiang scheme om te hi inin shilve fek donya ti hi kangen tak zet chewane karam mi puidu tak te u man ki ba da hian kum sang tam tak liam to a mihring nun kai hruai to thrin thil dung chang soi ga du a chu chu rin thu mai superstition hi ane rin thu hi ngai dan dik lo mai ane lo lo na asiama lo na in ril ru thun to chuan mi in thudik an muthei to lo thrin ane rin thu wa tuimi chuan fin fian nei lovin thudik khrelavin thutlukna an siama tu chuan chhiat na nasatak a thlen thrin ma se khotlanga chuan mi thren khat signs ton hriat le ngai tuan hmanga rin thu daungam manam ve bok rin thu atanga rin na dik tak panna kong hi awl sam lo veina chuan hetiang kong zo lotling pakhat chung chang in hnena soi ka du ani thren te u asama savachi khat awma chu sava ming chu hargila ani hargila hi savalian tak ania he sava hian kanvel boruk ti fai kunga na poimo tak athok thrin ma se asam ram hun than khata chuan hunrei tak chhung kha chuan a thalo lama ngai ani thrin mipuin anbul hnaya a om andu lova hargila busiam na thingte po an kit thrin ani ngai tu te u boruk ti fai kunga minchan pui thrin tu hargila sava nge mai kha mipui hlauna awangin atuar zo gani tuti lai chuan nung chalama mithiam purnima devi barman chuan he thil hi a mua mipui ril ru a ngai dan dik lo chu thlak danglam atumta ani me chia te bia a science mangin mipui de a ril fi a zoi mangin me chia de chuan he be pui hi an zom ve ta a ti chuan danglam na lian tak alo thleng ta ane sawa thalo nia ngai an no chuwa thin kha khotlang chin chiana alo ta a khopuya me cha sang tam tak hargila chan him turin an pen chuwa ka tuna chuan an minga hargila army ti an vo ta hian bogane heng me chia ta hian khotlang an beya khotlang hrilfianan chun zan zomin na an thoka rin thu an kal santa ani hrian na dik tak pe kani chuan kum zatel upato ngai dan po adang lam thei ti an nan tir ani thren te u ka sei fo thren angin in fiam na ngai poi mo apiang an par chuak thren ti he ni veina hian kan rama in fiam le in fiam na chu aizon na ta na mang thalain pung chak le a man lai a in tuna chuan in fiam na chu career ta na la thalai an tam to zo ka ne nagalena tranga malak na ngai nom tak tak pani kalau hria a apakhat na chu nagalen baby league ani aming hria chuan na pangte te league satlia mai emo iti mai thai ma se chu tiang chu ni lo kum nga tanga kum som som pani inkar nau pang pang par ang mai dum te tan football league dang lambi tak ane he league hian nau pang te chu an chak na le thiam na ti pun saka an thaina hai chho saka an mani chin chhia na siam sak bok ane

zoimo angin an malak na thang chho zela chu plastic chu eco brick sa an siam ta ane tuna suan heng eco brick mang hian vantlang mulan chei moi to ane rajgar ta thatlem te liam ta khan plastic kilogram zatam tak recycle ane to wa atangkai zong in man ane aum zia chu plastic khopui ti sathin tu kha tuna chuan heng farnu malak na te awang hian khopui ti moi turin atangkai ta ane biora a farnu zong zong le he malak na tel thian te zong zong ka chuang tak zat ane karam mi pui du tak te u mitam takin le kha minan thona thil poimo big soi turin minon ro na chu chu ganesh utsav ne na in zomani ganesh utsav hi kanzawa in kanalom don thawa ma se hemi chung sang hi tura soi kadu achan chu ganesh ji lim siam na hi ahun ma in tran ani to thrin lim siam tu le lim zorna in nam noi le chu an boi to le ang chu wangin in zawai ne na ngen na kanai ani in ina in society a emo in bu na ya muna ganpati bappa lim in da don chuan kanram nei lung atanga siam kan ku chuak le nam nun phung ku them thiam ten an siam nge ni se ti hi ngai tua ula ganesh ji lim siam tu te hne na po kangen du chu lim siam hi uluk taka siam ni se lim lei tur te poin ganpati bapa lim chu eng ang atanga siam nge eng tia siam nge ti hi zil chian nge turani plastic of paris a siam lim chu leilo turin kangen bok acheu thian te u lei atanga siam lim chu puja zo rualin tuya ain thiak ral vek maya he hian kan lui kan dil le kan boruak ahum hima kan rin na ati ngeta leilung laka kan mo phur na po kan hlen bok ani nam nun phung ku them thiam ne na tranga lim kan lei hian vocal for local kan ti chakani he ganesh utsav ale hetiang lom na tina hian heng thil zong zong hi uluk taka kan ngei to a ram thana tura ke kan pen ka be se tlat ani thian te u kan ram chakna lian ber chu kan ram mi puite hi ani aram hun sang sanga mala na te nau le lian tak tak te hian thil tam tak min zir ti thrin heng malak na te hian min phil chu ril ruwa tum ru na om hi ni khotlangin min thop chuan danglam na lian tak po a thlen the ni ti hi ni bok inbul na ya het yang malak na te om te ni chuan miron phil ze lang cheu in ngai dan le in rot na te miron thon zel ula in bul na ya mala na te na tak po kha aram pum tan fui na alo ni thai ni thalia kan in mule don nya aram mi pui te mala na thar dang kan soi ho le anga chu mi hun theng le tur chuan nang ma ni le in chung kwa te lo in en kul tha cheu tin tui khol khom hi chu kan ti nge nge turani ro tui far khat lek po kan hum him turani catch the rain he malang mi hi adul lek turani lo chu wangin kangen na big cheu chu ro tui far tin hi tang rualin i hum himang u ti hi ni kalome

Hei, Akashvani is all FM zo is up in pasarejanga poncho ani haji arke ka niya do na hi anin zandar college an veni ya Facebook lama live program hun kan mang meka Facebook lama khan min lo thlir vek tur khan in kan ngen chewa tin RJ station ya pathian fakna la moi tak tak ke mai na moi ka ti te ke ma pona ka ngai thak na sat mm mai te kha ngani karon lele dona khoi te ke top thing khan in milang wai thak sak tur khan in kan ngen le chewa in sms kal tang te po khan in thu kha aron thon thei reng ani ti la ya kha kan soi thar le ni seling in a thaw me ole tuna chuan ar tun tum ar jes choi chuna la kan ngai thlang ma sak ber tur hi roji kerem sang pui za ani ya a tu fin ria ta mi wak vai ti la christian la bumi kharon sa he la hi a kem apo na moi ka ti ani ya he biegina de po kan sa fo thina a kan biegina kan sak tum te po hian in ange ni kangai am nal ka ti mm thina tin rosi his itm katia ami mal tak po azai ka ngai natle ka ngai thak na satania tin kala du mm mai ani hian na ron sa adu chu kan zawai ngai thak thei tur khanin ka ron chop chok don ani ole jana la rei lova in khom kon bang to boka henge kan ti te kha sms kal tlang khanin ronin report le ulangin da tho me ole tin da chuan rosi kerem sang puin tuifin ria ta mi wak vai ti la sakin ngai thate ang

kan ngai thlak ta kharoji kerem sang pui za hi ni yalharon sakha tui fin ri atami wa ko bai ti hla ni ole tu na adot le a adot le kan kalma in sms ron lu da kan chiar lo kong o so fa thang ro pui chi paron langa rgr ke karon lu ve man chi e i zai ti le tur kha ita le ngai thatu jong song ta na ron ti a so fa thang ro pui chi chunga khani lom thu ka so ya tin adot le hi itan pon karon hlan ve ngal ni seleng na tho me o meng moi ti aron langa rk itan le chana selling ta na ronti a thank you meng moi te anang ma tan pon kan ron hlan ve a chana selling khan in ngun dagini lo ngai thadon ni o facebook live clear tu zong song te chibai kan book thar le chewa tu na hian in rjs choice pathian phang na hla a hun kan mang me kan ya ke man hla moi ka ti zong te tin ka hlangai thlak na sat mm te a karon play don ni tin tu na ka laron play tur hi laldu sakisa kan ngai thadoranga he laldu sakina hlaron saktor hi chungei chukatan wanani eti hla ani a mishing te hian chuanin chau chang te kan thil suang to thina kal chuan lo chang te tin chungkua van duaina te chi sang sangin van duaina in thi sanate imboral sanate kan tok thina khatiang angmin ngai thatu te zinga khanin kan lo omani chuanin special takin in tan khanin kan hlan ngal ni selengna tho ome chungei chukatan wanani eti hla kan ngai thlanga tin he hla hi pi juli ina alelin ani a pi juli hi durtlang note a khianin an oma hla lelin thiam em em mai le hla pho thiam em em mai ani a tin he hla hianin award mizoram chunga kan sem thei chin sang sang te po voi duai lo he hla hianin alo la to nge nge ani ti la ya kha kan soi vele shim shim ni selengna tho ome tuna chuanin lel du sakizai kan ngai thla anga chungei chukatan wanani in ngai thate ang

sil urizai ni ya laron sakha kanun nar kai tu ti hlani laldin puya fal kon beng lairon langa rj play le tur khanang mata le longai thabe jong song tan le rj jong song tan le ka thian te beng sang sang mi tan laldin puya fal kon beng lairon ti a din puya kha minon than saka itan pon karon than sak ve ni chi selang in o ka play le tur hi longai thabe jong song tan ron ti a hei poi mo khop maya sms mo whatsapp kal tanga thuron thon khelo po milongai thatu tam takin om ti kan thri akan lom mm thina kan ngai hlu chewa akan tan hian in special ani mo kan tan in special hle ani ti la ya kha kan han soi langvel ani e ole facebook lama kan live me ka akashvani aizol all india radio aizol oh all india radio aizol ti khan kami pe cha khanin facebook lama kan live me ka milo join du inom khan chuanin milo join tur khanin kan som cheuni a tin signal hi kan nei chede ulaka live lain hazero khop maya amairo chu kan live hun chu ang te chumin nge ni min a chom zo tur khanin ngai leng na tho me tuna chuan la lom ma zai kan ngai tha anga la taka khodur ti lain ngai tha te ang tin he la hi christian la bu mi ani ti kha kan sui lang vele sham ani e

Kan ngai thlak ta khala lomo ma zai ani ala ron sakha ala taka khodur ti la ni atin hela hi kan thia theu angin christian labu mi christian labu mi ani ti la ya kha kan soi thar lang vele ni sim sim ni seleng na tho me ole tun tum rj soi chu na kan hlangai thlak nu nun ber du kan lo thleng le tareng mai avan kham om lo thin em hun hi a toi thin sia amai ro chu pathian fakna hlangai thlain hun thatak mai hun zalen tak noya kan kan mang ho ni ti ero chu thetlangi langin na tho me facebook live kan nei me ka facebook ngeni sms lama laron thang tu te thu moi tak tak ron thon tu zong song cheu kha ron thon tu zong song te kha in zawa in ngeni in chung alom thu kan sei ve shim shim ni selang na tho me ole tun tum rjs choi suna kan hlangai thlak nu nun ber tur chu arla ruat fili zaigan ngai thadona nga ani hian in chatuan pathian ti hla haron sadona ni hela hi kema apoina moi ke ti em em ni ya tin arla ruat fili ma pui mizo tena ngeni gospel pathian fakna la sa thin mei chia kan ei jinga chonin kan chuan tolol te jinga mi ani ti lai te pokha han soi tel thari lengna tho me tin hela hi a thuk a moi em em a asatuina thiam pi alama hla thu a tha em em bokani ti laya kha kan soite le duwa hela hi tun tum rjs choi chuna kan hlangai thlak nu nun ber turani angin min ngai thatu zong song te tan khanin du sak takin kan hlan ani o oh.